10 minute alia by time in tenango lak ni tamurai wal mai mai in pamle se ada lau ngalpan kurasa pagi mi ke da batai ngai tau ita tabi kai ba batai nga tabi program no lakar ni tamurai wal mai mai in why now nabio mis bonus sinanga ban kazini ai kayo the way kada 11 o'clock se ya I hope kedengi no mi in a batai nga especially ngalpan kimi bai gal elder lau se iau kursa pa gemi pananga o kapu bata ingi tamu pa mora kaigu iau star of the sino amat keda mora di angal pan gagati iau kursa pa gemi pa

0: Apa nao tonara imiza pasa 29 minute one is kazi 11 ipaka ikeda o tadora keda pamlingi noa mia ina mepse ikeda zapul ngita muna imi padeta lao tamaizi mail ngita o imal pangapa o not sal geta o yama in ngita mon mat kida inao sino mia isi nao ngalpa nao tabi malpalo noa o zapul dor mia ita mama idin festival sino nupa yaba ita yang o anu ingin ngai kai au nginu au mia ina mai pakai ke stabi au ke zepuli bu pui damain seno bi yang kudu bil ngang ita mon pas manin mura pam lil ngai ana kursa pagi mi padi ya kawa ya mura ngal pana mat kida ita muinu au ngalaga ita tia inu so sinau mia isinau mia ina wa kapunga dal nga festival ai mangu ina nga bangul kurisa pa game rungu se pese tau mizu pulsi tatana o angai mabai ka pananga ya sugu ya wa ya du mai na nga tanga ye tau mi pam leo na nga nga pame mai din so nu yao festival kapunga dal nga ima din wa tana team sino ma din ngal pal pa o mia ina urapun malu a muinu kaima ngal pa na o cultural
1: It's time to do your census.

0: from Moviag to Murray and Boigu to Bumaga. You're listening to Radio 4MW. It's the voice of the Torres Strait.
1: Family lakau eso pe bis ni tam pu morang ai bia kalmel ni ai kai ba u batai nga aleveni nu kai sena nga banius mai pa se o klano kai au ngal pa network kai mata o e no me paro kai ke